ku ye we we ni moja mpani tim wini wadam fo srekwa na wonim ne wo ni tim enti so nipa na jai saman so nyame no bon ho ban sa tete putan nyame na da otim no tim fu mo semre.